0: Rita.
1: Hey. Ini tuh nih. Interview. Anong kulit ba yung mga...
0: Tema lang sa wait.
1: Ibunigil ninyo wait. Kaya yung manigang.
0: Yang hancur lah.